bo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ni oni to je ojo Friday. Thank God is another Friday. Mommy ati daddy njo je mo pe bo se rin dede to follow program every day ohun rere oni fale oni fa seyin lodo e bibeli ni o rere ko ni fa seyin lodo awon ni to nse dede moji osu omoji ore o asiri awon atayo laye oni te ndanwo mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde pastor Dekunle Epaphras yin na ni ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni lu Ibadan ni bulletin gbo mi eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe. Thank God is another Friday today. Ojo Friday mi lele yo bo se nbo ni o ma so baba se weekend fe mi na weekend mi tun lele baba mi se weekend fun mi e wa do balesa e wa kunlema e ja jo dupe lowo baba mi e wa si bi pepe yi so ni pepe bayi ibi kan ta ya soto nibi ta ti mo gbohun soke lojojumo ibe la npe ni pepe oju kan na ibi to ndo ba lesin ibe na ni o mo kun lesin e ja jo wa pade ka jo baba ba mi ologun ajobo pade pepe niwon igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dupe lowo baba mi e wa dupe pe okun baba mi na gbori ile feju okan soso ajana ku to mi gbokiji kiji eyin wo le ba dowopo ebi oni po lai lai emi mo gbo be so ni gbogbo bi te ba wa e ja jo ma dupe engineer e pe pastor Mrs. Temitayo abolo ndowopo atora anugba

0: lives. Gbogbo eyin omo Olorun e kan joko na, e joko. Gbogbo eyin omo Olorun ni bi te tin lanfani ati gbo mi. Ko si beyin o se ba dowopo ti o ni ra anugba. E kan juwo si eni baba mo dupe o. Olorun adupe o. Adupe pe okun lowo baba agbalagba oyi. Baba mi ina gbori ile feju. Ologo ajobo ipa ninu ipa ose. Be se joko yen ke to dide se le ki hallelujah la. Today is 22 ojo keji o le ni ogun odo 2026 osu ele karun to nlo lowo lowo bayi by system odun ina pari lo ibi te joko si yen wa wa make sure pe hallelujah re dun yato anything be lotun tin be losi won agbo ko kan fi so pe o se olohun aki hallelujah ye yo jem 12 awon gbogbo omo olohun ki hallelujah mefa ati ogo mefa gbogbo eje 12 somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah olohun awa gbe oga aki o ki o po se adupe lowo re eje nfi idi oro iti bayi ke so pe bi o ba le sami bi to joko si yen ni gbogbo ojo aye re ebi oni pa omo ko wa si enikan tin gbo mi laaro iti o jeje ikanu o lu pese yo pese onje fun iwo atawon omo re mo ti so to onje tumo si o ki se amola nikan o ki se rice nikan o ki se yan nikan lo nje o gbogbo to ba le munu edun lo nje o le je fisa re o le je ka kole fun o le je ka titun mo wa so onje to wa je aye aye ijobo orun onje ni and mo ti soro pupo nbe mi fe so pupo lo sona be yemo mo wa so nkan kan lana o ti omode atagba godo case mo ni olorun ni mo fun yan lo nje God is the source of every food gbogbo nje to ba ri ti eda nje laye olorun ni be die mama so le dide ki ngbadua bi nba ti gbadua wa koyin sibi ti radio ba wa lato ni lo ki se re atanu nikan ni o mo to leyin gbogbo to je ati to je laye ki won mo tele o in the name of Jesus Christ mo wa gba ladua bi mo se ngba lati joyi oni fi onje re sibi ti nira wa oni toro onje lo sile ota re gbogbo eyin ti won wo pe ki leleyi titi ojo aye re oni jeje ikanu mo mo gbadua mo finu findo sure fun yin lato ni lo oke ti won mo gun ni le yin ti won ki le dagun nitori onje iye ti se Jesu iwogun o si koja lo aye re yo dan yo dun yo po yo si pe gbogbo awon mo to bi ni oje ologo didan ologo tin tan ologo tin shine ologo to bright ologo tin glitter gbogbo omo to bi aye won yo ri ba ti se awon omo ri oro na gbegba bo se nse abi to ri lo waju to ri lo seyin ilekun iran lo wo ni ti mo o wa gbo mi ohun to je lo mo wa o ni pade nti o je o ah olori adua ni ohun te o je lo wa ki iwo atomo e ni pade nti o je yin o ninu aye yi o didere ni e ni kusoko wa nkan je gbogbo bi te ba ya e ba nu pade iran lowo yo si ma jade fun yin be o di ase o di edidi o in the name of Jesus Christ so wa le joko e le gbe radio ye ga ko ga ju bi te ba wa lo to ba ri opportunity lati se be e gbe soke enikan ni kini di so that adua mi o le mo jabo latoke yo mo bo si yin lori lato ni lo ori ti yin o to kore mo ilekun ti ki si fun awon to je ore re ti wo ba debe fun ra ilekun laikan yo si ma si fun o wa wo ki ile oni o to su angeli to nba mi sise o jade lo laaro ibayi o se weekend fun wo na loruko Jesu ti Nazareth ogo re yo wa tanna ju bo se ro lo in Jesus name mo so kankan lana pe Olorun ni mo fun gbogbo nkan to da patapata lo nje lagbara Olorun to ba jade loni wa mo nje bo jade onje o wa ba o did it, you da se. One mi se yin la ro kututu ni ojo Friday. And ki to mo lo sori Facebook atori TikTok. O mi wa pe number 10 ni loni. But o mi number 5 ni oje ode o la Saturday ka to lo mi yen. But e mo mu o mi number 10 ni bo. Ah, gbogbo eyin te ba tele mi. Ibere ki so nise afen to ba fori ti dopin. Gbogbo eyin omo Olorun. A bo sori Facebook ni se a bo sori YouTube. Wa paju lo lori YouTube. Abi TikTok o dekunle Epaphras. Ibe le ti pade mi. Ejo omode ni o, agba ni o, okunrin ni o, obirin ni o. E gbe omi number 10 pade mi. Se rohun mi nikan la fe fi we. Enikan ni se loni. Ngba ta ba de be ma so boyo ni ni abo niko. Eya yan fe ni bo le ti ngun mi. Emi mo waasu e fun yin. Pe nigba ti Olorun ba se tan lati fun eda lo nje. Ko sin ti o le lu. Tori pe o n lori sun gbogbo nje. Mo wa ka jade ninu iwe 1 Kings chapter 17 verse 4 to 6. 1 Kings chapter 17 iwe awon ba kini 17 verse 4 titi wo 6. O ti mo ka jade nbe ni pe Elijah ni Olorun wa onje fun. Ki lo si lo nigba to fe fun lo nje eye ni. Eye ye to wa aseye lasan. Eye to laun ju. Esa, mi o fe mo. Eni to ti o mo ni ko ro lo iba aja un sawo yoku. But to ba ti kan tonu ti e yo sa nu e. E mo binu ma tun gbe yin dide. E dide wa nawo. Eyin eye to nje mi nbe lowo yin. Oye wa mo basi le mi. E mo basi sobu mi. Gbogbo eye ti o nje mi nbe lowo yin. Bayi l'Oluwa wi e ma fobo. Bibeli ni eye eye yo gbo nje wa laaro. Yo tun gbe wa lasale. Yo gbe bread atere. Ah, onje alakowe ni o. Gbogbo eyin te nje nje ika nu onje talika. Ti won ba re eye si eniyan, onje re a si change. Mo kede loni. Nitori majemu ipe lori mi. O to nje nje ika nu mo. Eye to gbo nje re dani ko mo gbebo. In the mighty name of Jesus. O dashe, o dejidi. Nkan lakoko ti Olorun le lo niyan to ba wu o le lu eye enikan ni ki tun le o le lo to ba tun wu ologun ajobo baba mi baba re se bo ni God can use an angels o le lu angel awon angeli ti won bo iye won kale ti won si wa bo ninu iwe 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8 iwe awon ba kini chapter 19 lati ese ikaru ese 5 egbon ti bibeli so oni bi o si ti dubule Elijah niye o enikan niye o dubule o si nsun labe igi ju igi kan ti won pe ni juniperi won ni si wo angeli si fi owo to o si wi fun pe dide jeun won gbonje de labe igi kan ti won pe ni juniperi ibe ni eniye o ra kasi angeli bibeli so o si ji oya dide wa jeun mo gbadua eyan bi angeli angeli bi eyan ti o ji o pe o wa jeun so le foke ni igba mejo loruko jesu koyo si o angeli amo boyo e wa won to so won ni angeli si fi owo to si wi fun pe dide jeun fasis won ni o si wo si kiyesi e mo wo onje ti e gbe wa o akara ti a din lati ori eyin na won ti din latori eyin na ati ori amo labe ori re o si je o si sun o si ton dubule iyen ni pe bread and butter ni to gbe wa nbi bayi ko le mo po lohun ti wa nu business ko mo fun yan lo nje inu orun inu olohun ki dun ki ebi opa awon ayan fe olohun o faramo ki bi omo pa o gbogbo iyen ki gbe lowo ke baba ebi pa mi iwo olohun mi fun mi lo nje oda so fun oluwa se weekend fun mi asiri mo fi to leti o awon ko omo won omo nje ta wa pastor mo je bibeli lawon omo kini oni mo sa line tebi mo pa so oni sugba wa ta gbeke wa le olohun a ki yo sa line on to dara olohun mo fun awon ayan fe lo nje o tin se ti pe o ti pe nu business ko mo bo won e wa wo ni verse 7 wo ni angel yo ni wa si tun pada wa lekeji ki ise kan o si fi owo to o si wi pe dide jeun nitori ti ona na je fun awon kan be ti en gbodo bo nibi to lo jina opo yin le ro bo se n bo mi ero australia ni o bo se n bo mi ero united kingdom ni o bo se n bo mi us lo nlo ona reji o yato so na awon ti n bebe o le mi fi ke fun o ko gba jesus gege bi oluwa tolugbala ki won le fun olonje awon angeli sa latete ko se la awon angeli ti n gbonje wa o n be titi disin be ni o si ma ri titi lai ni odidi ogoji odun ni awon angeli fi din mana fun awon omo israeli ti won je koda won to je ra aparusi asiri to nbe nbe niye e wa wo ese ikejo won ni o si dide nigba won ji pe o wa je o si je koda o mu o si lo li agbara onje yi li ogoji osan ati ogoji orun si orebu oke olohun beyin o ba goke laye won gbodo bo ogbodo jenje awon angeli so angeli gbe wa mi le kaye igba ti olohun ti sanu mi nipase awon angeli ninu church wa to nwo ni wema yen eje nse bayi se ri ni ojo sunday is going to be our communion service awon youth wa ni bebe talent sunday won ni is a talent sunday show ari enikan sa ni ilu US ni ilu America o ba won we ti won se ni last time and bo go se nje to long o ni eni to ba gba first second third ninu awon display won orisirisi nkan la won youth ma se o imi ma korin awon mi ma jo awon mi se choreography elomi se dance drama awon mi se drama awon mi se ewi wa kewi orisirisi o wa ni first second third oni ka jo ka gbe nkan ka fun won ni nkan bayi eni kan di bi elo lo gbe le odi gba te ba de be ini be yen lori afefe bayi lagbara olohun despite the fact it's only communion service is going to be combined service ipade to lagbara fun awon youth ni o be na la se se ni odo awon baba baba ati awon momo momo eyin gan lebu ebun yin ki le fi se sunday is a talent nje je mo pe gbogbo awon to ga loni inu church na won ti discover awon we are going to discover you now e ja se bayi ya to si yen ibe lati gbadua fun awon omo olohun ase yo kan won ise itusile ran elomi o to contact agbara lona otun olohun yo bless you pastor michael e te se yi olohun yo ka mo fun yin and eni kan de mi na ni display o mo fe se nkan to ba ni nkan kan to ni ninu bibeli ni the gift of a man ebun eniyan ni o pese onje fun to ba lebu e le lo number e pe pastor ife sori whatsapp yi tabi ke chat e lati focus sile ati nte ba fe danwo te ba fe se e lo number yi 091 28 39 60 06 eni kan ni e tun number ye pe 091 eyin te ba wa ni bi to jina boya ni diaspora le add +234 091 28 39 60 06 pastor ife ni o gbe number ye eni kan ni angeli fun yan lo nje ke bo ba jade loni wa pade angeli bi eyan ka maniku abida hasha owo to fe san yan angeli bi eyan san e ri ran lowo angeli olohun ni mo fi se eleri and eje n fele ikun ninu we psalm 78 aribi ta won yan ti je nje angeli ninu matthew chapter 4 verse 11 nigba ti jesu pari awe 40 days and 40 nights tesu dan wo tan te bi n pa jesu eyin e ka lo si sale ni verse 11 bibeli ni awon angeli so kale won wa jise fun onje won wa se fun je asiri ta won kan omo niyan ninu we act of apostle chapter 10 verse 9 to 16 ibi lati pase latenu awon angeli pe peter oya dide ko mo je awon angeli won si peter kokko fe je but awon angeli da lo ninu genesis chapter 18 verse 1 to 8 ran ti angeli se wa je onile abraham won je mo la won je resi leyin gba won je tan bayi awon na ju towo won le fun abraham ni ai mo ye bi ta angeli ti je ninu we Genesis chapter 19 verse 1 to 3 lodo Lot won je unbe ki se pe won ke so ni won ti mo so angel ya mo fun yan lo nje won asi mo fa awon na si mo jeje yan ninu we Judges chapter 6 verse 11 to 21 ibi lati ri angeli to mo mo pase akopo nje fun eni ti won pe ni Gideon ayi oni gba mi ki so awon nkan ti olo mo lo lati fun eniyan lo nje mama nkan lekun engineer pe ki won wole ka bo ti o fe so
1: oruko mi ni kenji olohun dun sin lati agege pensima
0: agege le ti wa laaro yi
1: ni e mo n duro si side bi kan ni ibadan be pe ki tetele ma de tori ogun po nu aye mi mo se wahala lori omo won wa fe je ki ro nje omo je sister mi omo balaji anike ohun lo mi ni debi
0: se won be nbi ni
1: be nbi sister mi omo balaji anike ma bo omo mi yi business rice lo se o si rowo mu ngbo bi da ni kan ba fi gbese si mi aye la won custom ba gberu 100 million lo ba do ni gbese lo be si ya okiri
0: won gbe eru 100 million lo
1: ninu eyin oje won ta rice o se pon toro ki se oja kekere oja gidi ni obun bani ati bani ma wori ama mo lo si sosi kan n ba tele mo wa bi ati gba yin mi wa se kan lo di ki ma sa paper kiri n ba ile to doti won sa bi nkan bi
0: en tun to ti se
1: be ni won sa lai jo ni so ti wedding mo sa se be omo mi ra ma to kini ile ofise kini ofise keji ni ke ta tin gale jeri si eleyi
0: e ma bo e wa ba jeri se nti an so ile kini keji keta
1: omo bola ja ni ke deri de
0: ah won tin bo
1: e gbo mi o o se o baba mi e se o eleyi gbo lo mu ki leko
0: ewo
1: eleyi gbo lo mu ki ta leko ki to mo na bilisi o si ba gba flat si sa
0: omugbomo eni suwo seyin lo mo bola se mama isi nso to tojo e mo ko lewo
2: lo sta lo so
0: o to won so
2: e se o jesu ma ba mi gbe yin ga e ni ku ni rewerewe e jere awon omo yin loruko jesu se ri gogo be bi olohun tin towo yin sise te fi taye eni kokan wa se be na laye yin o se dundojo ale apa yi oni ka yin esu ese koni gbagbara emi mi mo lowo yin loruko jesu ninu ogbon ninu mo ninu oye jesu olorun ojiji o ma ba mi gbe yin ga siwaju ati siwaju si ni
0: adara fun yin
2: olopo ore lese ninu idile baba mi e le je ki ala baba ati ya mi ko se sinu aye wa mo dupe lowo yin sa mo dupe o
0: mama yi omo yin ye wa ra moto kini
1: ike o si ko leki ni lekeji eleyi gbolo wa mu ki tele kin to debi nisi o si gba flat si ona yin sango tohun ni kan dagbe be to ma mi wa lo bi si mo gbe nigba ti mo debe bo ki aje ku ka le o ni ma mi fe lo loyinbo e fa dura ohun lowo daddy ejo e fa nugba mi mo an gbo wa do mo eyan gidi lodo yin baba e se mo dupe o
0: e wa nisu ki le le mo se na e mo sa
1: ido si kakiri tin ba ile sodo si ma sa
0: mo dogbon keko nu yen ile olodun lo ton se awon kan mo ba sosi je ni bi an ri dot ile bayi won foju pare ni baba adeboye lo so asiri abami ye fun wa ko si bi tan ba ti se soji tan bayi wa ni to ba le sa paper ayika ogun re lo nsa adanu e wo mo tin mugbo ko mugbo eni ti won ti so dedun arile won gba oja 100 million ninu oja o ti pada soke number 1 oko lekeni oko keji oko keta o re o a si tun pi eleri won ni be lo seri o ni fi ya lo igbare in the name of Jesus gbo awon mo yin o yan won yanju amen